Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yung radio. Napuan dalawang namin. Tiyal mapro. Yung lingon chuchuch na.

0: Yong em yako Andrew Gurui, sanga katuram ga napanga HK ga napanga ro interview or manajal pan nyako ngachi mingun tinalanga na ro rakram dao nyamane go nalpen history ngachil ngorongo dao ka kandaro dao ka jinang bala na magajang living jinang bala iya yo yo tanga malanya na ro lurkon rakram dao nyamane go wikam dachen yolngo radio le yo tanga ro napan ni wikam nan kole na ro rakram dao
1: yo I have dango but the bank harong ya kantin work to an kalen go ka ir kala ya hab aran liman na nga na pian ma chin jam ma na pu mo na pan min wangali ngoro kli ma chin jam ma padala ya un dal bala kale ga me wach ka dangun ralin ka bat na dangun kalen gun ka ene tango ka unan bala wap tuan puko wap dangunan bala kali yo tango nga napuka nyinan ka jaman ka perkayo na perkayo nalpian nga napuka yung jama ka panaya na kun murukay marimi jama yo ngo nga napiling ko ka naan tango nga ran ajib mo nyako yo bala nyinan ang jaman na nga rambangin na napu bila nyamuro time panaya bila nyayo ka manapan min ngalapal mi ka bulu tangu manapun young people manapan minan ka ngalapal mi yung marimi kung kaiwan ka young people yung ngaran mga kangka kung kaiwan pala anapilin ka bilitan natin ang lingkong atin manggikuan ng anapilin bilan niya mi yung walo yung chinalamir kalang walo ka ngunal pala kalimit kong ka ngunal nalang ngunal pala kali milingin bim ana pelingkung kai wan murkao ana pumang wasin mai min bayin wa chama yo bisele mai min murkai pana chama lachu mai min murkai pelanya benang ataya unda bia in chat kunai pelanya bican bitata kacapa unung damala pala ana pu pala ya kong jiptuan pala ana ko mana pan min kung kai wanan manapan minan ral manapan minan nganapu yo walaupun fishery nganapu manapan min rambangin manayol ngo kamudanga kayol ngo yang nganapu ay walaupun manapu kanu kukain min padala ya fishery ngam kuya ngambili kuya banya marimbi lacho community wo kukai udawo kakua man kangan wika dikanan malabanya layan lacho kuwa dan dika ana pemang wacinan murkaun bookmark na jamar kolem ala palmim mang wacin baying wea daun ngalire yo yang atai itu le yo na ana pona mang wacinam ka murkau ngana pu nang albanya ral misinare malain ka bulu ngana pelenggo banyak kung kayo dami wara yo ngomala lida ka bulu bai mangana pu ai lakun malam ana panmin yiri cha dawam ana pu mana panminan kai ku ya kung kayo dawu nal pena na pu kung kayo mi miling ana pu dango cina ku ngiri mai ral mana panmin ka bulu ngana pu ngaro perkayun bulu bala jama murukai Unong lama lang malaktuman ba nga na po ka jama dango birkayon. Murukay ma. Yo. Chahit ma. Murukawon hindi kwanan. Manapan mo na. Ewan dyan ang chahit ma dango napamal. O building ma na piling ko. Manapan mo na po church. Kay bulo na kung wari po malan mala. Yolong ko. Panakaninan. Panalayaninan nga na po. Malamanapan mo. Pisili nga na katingin karun mo na kung nga na. Yo, darangkan mi ngana pungaro kuli cuman mi kan kawan ngamu nyarami pilih ngana pilih ko na padang jambat ko ngana pungaro ral manapan mi ngunung nao malangu lakun ngariri laun maya punung ulanya malah ngana pungu baik ko ya manapan mi yo, beli yo, jenang balaya kanya mabicana kam wakuro ngaro makangka ngaranya apan buayak cin yang macam mana buaya kisiman ada cakar dan orang ulah nyaliun malang rum tu panjang anak buaya ngan kau maringgi baik buaya panjang anak buaya baik buaya ngan apa maring mur kau maringgi panjang anak cil ngan makan jinan malam mana panmin urung urungo couple young people, yo. Pai ku yang ayam main gi main me ral waru waru ngalma mana pan min. Ayak ngalma kung naru man min. Belanya. Tangom ya anjina om juna mana on wari pun yo. Ngoyong at na ka nga ngan ka on ka dulit na wichun young people ba bayangon. Belin yo. Belanya ya. Beli ngana puka dang mang wachi belanya na andang man ka jama. Yo kung ka udaum. Mana paro karun talkum muakuru ka kungka ilmi ngalmaro yul ngwara yana pai mangal mapuai yo belenya
0: wala ngaya ya kombija
1: yo jangu ya kan karun ma jangu ya burpa ngai kana wali pugul ma ro buku men ko wali pugaro darangan ana ana na da mo belenya am dangu jina koi pai ma aro ani ni ngom nyako yan ma wan gore Tina ko daling bu. Yo. Abi lah.
0: Yo panen ma jol panen akol ngacip mengunya ko. Ka ngamen ma kadang yo ng radio 88.9 jinal kalimut ko H care. Yo.
2: Ngamen ma kadual yo ng radio milen gimbi yo ng

Yungunni ngurungun malangarama jin manikai malam nirpar ngurungun song of Anamlan limurung ngurungun East Journey kabing ngurungun Frank Yama She Cried Countrymen manikai kabing ngurungun durarangur ka jiwol kaurai kan Myanmar kapurai pinbu dunia kabala idin daul rungir yurungurungun tungala quote numalang malayako yunga dunia malangunni quote ka tiang balangu generation ko nakundal kam tiang bala mala phone today's phone walal smart yuri lungo rungin dam nakun ngara wa kaja ka today's generation bangun do maringit ka experience nati nya ngai dual telephone you walk bilin mala kalera yuno arba nalida mobile phone nakun ngara ngun ka tura ba man mabaki true after makmam na 15 years makbai like personally when ngana like wa ngor ninna I have my ngara ko raga na nakun mobile phone ka phone yang ngoli receive ngatam ka jama ko nen gale ko ngana ko ngada le pun malau pit ko gol ngir ka ka tru yang ara ba man public phone baki ngal krama shops true ka feel different ngara ka bai ngoli murungoli ka nakun do letter writing wa ngaja ngala ngan letter writing boarding school meaning jawalu Kadang bila bayang un, nampak macam lekar leh lain dengan itu. Kabul lo, jalwara dual special. Ada ramu ramu yang people yang malang oleh kamera tren yuk meram guru kam. Ka wifi to kamera tren nak kunyulung olarum. Waktu waktu dongo ini dalih pun ngara dongo baki wifi o data. Ya palanya. Warbam tu kamera mobile phone ngah tapi bin jamar kuli. Ka battery dual. To kamera tren warbu yun wana dongo dal battery. Untuk to phone mukto na yipijan kabayang untuk kamay makuna meruangan na meron akong family warabam to ka yun mo yung atam phone na matuka bisin bayang untuk kawangan na meri pala niya bijan na kung wagay meri walo ngarak ka lang outside mo na lang wang ngarang uli kanin na kinawa ko na pero dadar to na outside lang mak ay doon ngarak ka lang ang bijan na ba Ya kan lemuangan yang menjadi yang menjadi dot phone balakayan naman malah kangun ini that's exactly what people do. Kangun malah dot tunja, wangan kangunja. Kan ini nanya urusan ya. Pa kangun ngamat tanah menjadi aku yang Amerika tahu nak kon socializing ngatiling kangun jerum. Kangun malah dot bukit ngor dalih pun malah balakayan milnya lo naga muk tu nale warbam ta. Yang balanya malah nak kon yo. Ka idea indual, yul ngui. Wangai tu ya aku yang mengaraku older generation malah yolongo ka strong mari waktunya beri rom tu nina kabirin berdalio ku yang ingin walau kini lah ya kun wal jatu walang gue wal jamar kulit nali na wana wacana rom tu nak kun ngutan merang ya lah langgung beri jen even kadual wangai jaya yoro duan jaya kang apa kyo malah tahu nak kun walau ngoleh kamri teriak jonggo kurukam If you to remember any of ngatiling we mala wongole mala bitja ngatil jakan jungo yup marangal to say hello ka good evening greetings yako tengon bala yulong to ka earphone na yup maram ka say hello good evening o na ngola e palanya na no ay ga this tuan ya yut time from 90s ngon ka dual year 2000 do mala jamar kulit to ka bitja na diang bala ngatula kubay mga mala phone please Even birthday ko to maram ngari miringoy ka baba miringoy. Uri po dyan maram for nothing on you to that ngun yaka nga I deserve kung kidi. Yabala niya. Kadual mala uri po na kod app yako hindi mala. Facebook, WhatsApp, Skype, Twitter, Tango, eBay, Gmail, ka Amazon. Doon niya yaka na mala. Network mala yako. Ka whatever happened to board games, doon niya limur ka lela yun phone bo yun mala game do. Pai only kedal diang bala drop pulu euro na ngola rip mala warba na dole din kumpiro nan to kana kunna ya bichen against pulu yun ti war mira even do dole 9 year old your laptop nga tam handling ai tuka kabulu tuka na kun generation dual your time ala amritre depending on computer lil homework ko jama o school jama o jama kuri pai ngun gi books nga yatul pai ngun nga ki goyang nga itu books Pichan mila lap mamang uchilo mam ngay tu nan ngoy ngay books ngurna. Ngunin manymak yang ngay mulukur kun. Ngunin mura kamar ngatil no malang lakaram dao around why important books dito ka reading. Yabala niya. Ka ngay tu ngunin akun na kung kayo ngurong ngay di reading ko.
because if you to laptop computer and then try read off from your laptop or computer or mobile phone device or whatever ngai to kanana na mango ki bomba ni balanya yo ri punya mani kay mala today's generation no malang ulika yaj kul mani kay ngama and it's got to do with doing things where in the olden days they were just about suggestions yan kana kun room la kram but ba kana kun mata ya ikor da warton ni to gabutro jo en menga nyinyang don ga ya la kram pe lenya mai le like example if numa to ngama oldies mala na kun cool in the gang ra ko bay brit brit mani kaya ko ladies night the song ngai to ka only mi amana about ladies to marchi disco le disco le no to ka marchi now whatever happens na kunal na to being ready disco kunal na durar ngun ndu bang ngun gabala nya mala mentioning ya balanya and yen ngaya come that wal kadat tun mir and they just want to go to the disco balanya mala manikai kadain balanya na putle kadal wala ngara le kayo putru yo mir ka bicen ngara le ka ngara kala ngaya jamal kulo na na mala kadal ngama rapid na mala kadal ngama bicen ngara le ka dual tur na malang bulu manikai mir pan mala she's

0: Nova Paris and you're listening to Yolngu Radio on 88.9.
1: You indi warang edal da won dual lang onyang on rheumatic heart disease punya. Your nyumukuning gumanyan tuning ay wang ganyan pad. Kangulin ni bookmark kun daw jal nito balan ringe map na lil na arts lil na o nito website kurmarichi. To welcome www.ads.com.au. Menmak, tuanja namba libindawo.
2: This program is produced by ARDS and funded by the Sanofi Aventis Pharmaceutical Company.
1: Kale kale, ni maringe. Wana wala lang strep ay go malang riki malawai go wana wala lang wanga wana wala leka ninnanye.
3: Yo, that strep A bacteria, it lives in the sores on our skin or in our throats. So it doesn't live on healthy skin because our natural skin oils kills that bacteria.
1: Wajar ngay doon ilaka ngal wala le doon ni strep A miwiri. Jiji mala dual nguni lichalangal nguli rumbal ngul dara nguni nualalang wangany. Nguni li nualal nguli ka nguni malabu namirnya jiji ngul limur nguala. Ka wamala, tuwa limur nguli nguni gulak jiji mirir. Yaka nguni nualka malabu namirnya. Nguni nmala, yaka walal tunin na manmak ngul rumbal ngul jiji mirir ngul jabay ngualalang wangan dalakara. Nguna walal tuwangan man jiji ngul yul ngual jiji mirir wal yul ngual. No kalnya ngune nganak main makal jadi cimri wal jabai ngo pile tuwal limurung rumbal yo ka ngatam wika walal mukale ka main gemeri lakala main ngune dia nga galang ngai limurung al ngatam wika ngui ngai ngai lika ngune limurung nakon ngakirnya malam gul malam ngai tukang ngune maril mutuka buyu rumbala. Wiki oil go, wiki wika, rumbal po wika, yaka wika, duang ngunin limulika, maram, shop ko, bayam limulika, balal muka, bali, unmeri, yaka, rumbal po yan wika. Wini ngay lika ngunin, lecho kuman limulin rumbal nja, kang wiki ngay nji, yaka jala. Ngay ngunin, may wiri strep ay nja. Kang ngunin ito, jiti merire, yaka ngunin, ni wangan nang ngamang ngamayro, nang ngunin, malabo na minyaraw na.
3: This strep A bacteria can travel from person to person. So if there's a person that has those sores on them, if we touch that sore with our hands or any part of our body, that bacteria, strep A, can stick onto our hands even though we can't see them there. And then if we touch somebody else with our hands, then we can put that strep A bacteria onto them. So it's like they're getting a free ride on our hands. And if we have a little scratch or cut or sore on our body and we then touch that, we put that strep A bacteria that's getting a ride on our hands into our own skin and it will make a new home there. So this way, strep A can travel from person to person to person.
1: Wan mana cenderung murli murtungan yang unik ada urupan murnya, unik mewiri nany, unik ngarato yul ngony, unik ni ngarato yul ngony jici miring ngatam, jici mangu cici umurku jici balanya, odel kur jici, unik ngarato ngatam, makarato kajiri pemuanya, uyan ngarato benar cuni biar ngula nang ngarato urupan, ngai unik bingui unik mewiri nanu kal bingui jici ngol, unik ngai rakal nangal yoro. Angara tunguni mewirin ga maga guru pan wanga ngo alna yo ngal nguling ngal nyutu yo ngo ngula yul dukumur buna na mir ka ngula na ko nyutu ngang dun mer ol nyutu gong jal tel tun mir ya ka nguni ngai macian an bala guru pan ngal le maci guru pan mirang ngal le maci ngan yang nguni mewirin na lecuar maraman yuwa nangul ni ngol le jici mir yo ngol nguni guru pan yang nguri nya bala na pernya le maci nguni guru pan mirang le mur buk bak la kon na mun na le mur Man mak mir jici mir malaga jici mir malaga jici mir ka jici mir ngundi lebel maci guru pan mira nganya ngundi miwiri nanya. Man maka nguni nga to wirtun mira ku nguloko miriye nguni ngayi marangal ngali nguni miwiri ngunal bala wangai nguwal yul nguwal. Wirtun ngali to nguni ngali ka nga mga mayunan nguwangan ngay tuwa ngal aman bala malabuman gacu na nguni ngay ka marikin.
3: And the other way that strep A can travel between people is if we have strep A living inside our throats and we cough or spit, then that bacteria can come out and through the air travel and then land on another person.
1: Uningale dual guyak titio ngala. Pichan dito ka dakay nga na mire. Mata ngale ka birkay nuka o kapungale ka birkay nuka ngay nga rira. Nguni strep ay niya mewire nguni nungrire gulngir na ka. Kadmalchan nga rato nguni nga niya mara manyo wangay mo kalya yulong wala. Nguni ngalpar domo ngalpar unne tuka ngalpar unni yulong nguni ni gulak chiche mire ngalpar unne tuka ka dopton. Kangal par yon ga dopton o ngal ngay nga nguni ngula chani di nguni ngal nguni li ngay ka mam don o ngay ka ngal par ngong mam don wanya li murli nguni biya kam ngal par ka dop ka ngay nga nguni yumur ko ngay ngal mala wate na nga niya gama ya ka nguni ngay ka gama nga dal yun ya ngay ka una wangay ngu al na yul ngu wala kabala niya kura ngay ndu yulup na wangay ngu al niya yul ngu wala. Picha na bilayan bala bala mi daoro pan merang nya ngune miwiri ngune wanga na miwiri strep na mala karit na
4: ngalpar unai ka duptu nai
1: ngalpar unai duptu nai
4: libuayak ngune nya
1: libuayak pa ngung ale kan nama
4: ngalayan ngune mam dunai
1: mam dunai ana
4: ako le ngalita kon ji ke merum balo ko ngai tu isin yan kare
1: belen ngune
4: ngune
1: ya ngune ra yana
4: yap picha yo
1: Duanya nak kunikan ngakul dawo nguningayan wanga nakun wakana nguloko pwede hindi pwede dawo boyo. Nae pwede wang nguning rheumatic heart disease boyo. Nae wile ngulinika jaltinyan nito arts lil na yan ringi map kawal na nung ito bulo nakun kurupan dawo o nito website lil mariki www.kards.com.au.

0: Yo, we're listening to your radio. Don't jingle. Ama kayo ng magto.
1: Yo, hindi ba rin nga ito alda. Wanyo, doon lang nga nga rheumatic heart disease po nga. Yo, nyumukuling ko man yan. Ito nga iwang ganyan pad. Kangulin ni bookmark ko daw dyan nito balan ringi map na ulil na ads lil na o nito website ko rumariki. To welcome www.ads.com.au Manmak Katuan yang ay number 12 tawo.
2: This program is produced by ARDS and funded by the Sanofi Aventis Pharmaceutical Company.
1: Dr. Elisa, nalitin nga rato, gulumraman nga niya nguni, miwiri niya kong strep ay nang. Mara nga ito, yaka nga rakalulong balil ma'am doon. Kagulungir nga ito, ngula niyo mo kuning urdala karakor, bala kulungir ayan bala. Nalitin nga rato, gulumraman nga niya nguni, miwiri nang.
3: There are many ways that we can stop that strep A bacteria from traveling to other people or getting into our skin. One way is that we can make sure that we wash our skin regularly, like every day, by going for a swim or having a wash. And especially if there's someone like a child or someone that we've touched, like hugging or lying next to them, then we need to wash our hands after that so that any bacteria, strep A bacteria, maybe got onto our hands, we can wash that away.
1: Strep ay na may wiring kung ngayon nga di palumbal nga rakala. Nga rato nga til real paral pair nga rapi. Ni ito real paral pair ni pi. Naku, lupton nga lito ka nga matam, bichan bili, yaka nga lito baracun, lupton nga lito ka bili. Mak nga rakan walopoy marikin nga bat nga tangal nga rajiti mirin yulungon. O jiti mirin yulungon nga radao mungal ngulan na. Bala nga marikinan, bala dutaninan. Kabitin nga raka kuya nga namin yan daka giri guru kam darcal kayan bingara darcal ta rumbalin ja. Ya kanguni nga ranguni marangal na strep ay nang miwirin. Dia ki gamuro nga rato liya bilip manamir nga rato wadaptun ngalito. Wadaptun yan ngalito juuptun yan ngalito luptun nga matam yan mar nga ito nguni miwirin lar maram warpam. Mar nga ito yaka nguni miwirin licala nga raka rumbal ngul mamdun. Wadaptun yan ngalito. Ngalito wadaptun ga jamar kulit ngalito li jalang ngoy ngalito lup mram yur nao ya kurkum walain dar calak merenana. Jui ur wala lain ngoli ngalito dungdung ja yindila ta yindila gapulul jui ur walain damurung lama ngaito ngoy damurung nun bumawalain. Ngoni mewirit nan mala. Ane? Yo.
3: Also what we can do if we have any skin sores, we can go to the clinic and get some medicine. Go and get some traditional medicine for skin sores. And then cover up that skin sore with a bandage so that we can treat any bacteria living there. And also, if we cover it, no one can touch it and get those bacteria onto their hands.
1: Kangoli ngale jeche merumbala, kangoli ni jeche merumbala, ojamar kule lechalang jeche merumbala, yakan ginango bay jeche, kangundunu pan mirichin guno. Ngoli ni dungdong mirichin gu gana rao, mirichin gu duwatura diltilil na. Ngunin merichin licala ngoy nagal ngogong merda ngoy yur ngoy na merichin man ngoy ngingin bide yur dap marang yur dap marang ngoy garwi uranganya da dap marang ngoy ngoy jici nan mar ngay to yaka ngoy yur ngoy wangay ngoy maram ngoy jici nanokong ngayat na pibala niya po yaka ngay to maram garwi uranganya bandit to loprang ngoy darchal ko ngoy merichin tingulong ngay nindel toro pala garwi uranganya jici nanya. Yakan na ngobay, nyumukunin jici, yakan na ngobay. Kung dunupan wajpilila.
3: This is also why we need to treat scabies, because scabies burrow into the skin and make little holes in the skin. And then also we scratch them and make those holes as well. And any bacteria on our skin, like strep A bacteria, can get into our skin through those holes and start living and reproducing there. And then you can get sores.
4: Yo, kapala nyo niya, tirik-tirik likaw niya rumbal ng malalim rungal dara. Tirik-tirik pala niya yung muruk kumanguchi. Uni wala li charan chun rumbal lilim rungal. Pala niya nga ilingon ni balayin karing. Uni lichin din nga ilingon ni karing. Uni din madakarit chan na wim. Miwiri. Strep pa yun chan. Uni lichin din. Pala niya ulim likaw ni skybiday chan na wim. Darchal kumwa nga mala. Kiritawa na at pang litan mga

0: Yo, Bookmark Narayaku, Laura Fernandez, you're listening to Yongu Radio 88.9 FM.
1: Yo, hindi ba rin ito aldawon, doon lang ang yung rheumatic heart disease po niya. Yor, nyo mo kuning kuman yan, doon yung ngayon ganyan pa. Kangulin ni Bookmark kong daw, dyan nito, balan ringi map na ulil na ads lil na, o nito website kurumariti, to welcome www.ads.com.au Manmak katuan jangai number 9 na dawo.
2: This program is produced by ARDS and funded by the Sanofi Aventis Pharmaceutical Company.
3: So when you have that sickness, rheumatic heart disease, and your heart is very weak and it's really hard for it to work well, you'll be getting that LA bacillin injection every month to stop more damage to your heart. But also, you'll probably have to take other medicines as well. And these other medicines are to help your heart work. They won't fix your heart or heal the doors in your heart, but they'll help it do its work better. And even if you have an operation to fix those doors or don't have an operation to fix those doors, you'll still need to take those other medicines to help the heart with its work. So this is because that rheumatic heart disease, it does such bad damage to the inside of your heart that it can make someone really sick and really tired, and we really want to stop people from getting that sickness because it's such a bad sickness. So that's why it's really important if you have that rheumatic fever or any skin sores that we treat it straight away so that we don't get that rheumatic heart disease.
1: Now we nguli ni ka koyanga na merngoni ni dwale riri ka da ka ngama no kingal ne rumbali yo nguli ni bai ngomara ngal operation mitur no na bai ngong mitun menya no na bai ngo uriki durwara u jamau ngamata na u yuta ko na rau. Bile ni pingonya wanga ngo nyaka jalten walnya na tungo ni kaguru pan miricin miricin ni tuga wanga ngo mala luka yuro jakin jan ni tuga bicen bile maramian ni tuga jakin jaga miricin na mala miricin mala ngoni ni kaluka kaluka ni tuga ngoni miricin mala nguni ingayan nguna duturk na gunga yun mar ngay tuga ngurung duturk to ngamatam nganyanguni manggun mala juyun. Kaya ka nito bitan ko yang ngayon bin nun at tukang ringi miricin dun nga mataman ya kabay ngo. Ngunin nun nga ngay kayan muna manggo nyo na dutruk na gungay yung dal ko marawal tukang ngay ngurungi dutruk to kungay yung nguni manggo marci niya maram nukal rumbal lila. Kabay ngun nga ngay dole dutruk niya nguni turwaran ngay dutruk po yaj kuru yan. Nguriki gamurut ni tukang nguni jakcin niya maram ka miricin ni tukang luka yan bitan bili. Kaya ka biya ko yang nga namirian bini manmak na dutruk na nungo dali yalengi ka durwala ngay dali nungo dutruk po yaj kuru daw daw. Medikin ngay ngatil yan pala niya miri nguni ngay ni rinik to rheumatic fever riri.
4: Ayan muka dali ni kabitan din yung nga nguni uyul nguni ngay ka nguyul tir na ko kong mito na raw.
1: Yo!
4: Aw ni kami rin wangay ngora.
1: Wangay ngora nyo na tukay ng dutur kay nguna dal ko.
4: Yan nga kung kay ng dutur kaya ka nga ka wal nga kumanya.
1: Wal nga kumanya bay.
4: Rin nyo niya namiya ka mpa.
1: Bay ngo, bay ngo.
4: Yan nga kung kay nguna dutur na kaw na turu wala markay to amang ko.
1: Nga matam yun.
4: Yuro. Yaj kuri yan nguna.
1: Yaj kuri yan dutur cha. Yaj kuri yan dutur cha daw yuro.
4: Turu wala
1: turu wala. Turu wala dutur po yung daw daw yaj kuro.
4: Nguni yan nga na emang ko yan na emang ka.
1: Marcinya maram.
4: Marcinya maram. Tapi ngai tu kau ni, ngai para itu muri orang ngoh, ngai tu kau ingin beri cinta kung kau nan guna turuara.
1: Yo, ngai nyapinya, ya kau turuara nai ngai jangan nyapinya guna duduk na, duduk na ngai nyapinya.
4: Nah, nungai ngai duduk.
1: Yang ngai ngai wal kau duduk ya, ya kan nan ngu gan na ganjar kangura, nan ngu duduk. Kau nanti ngai tu kau ngoni, jujun manggut malah.
4: Ya,
1: pai ngai ngu ganjar. Beri cinta ngai kalu ka duduk kodal kau nyamar ngai tu kau jujun manggut.
4: Kapala nyawa nyalak kau ni wang ngai lim. Dawin mala doon dyan mala ngunilim to kaya kay rumbal ko yung mukha magkalim to yaka ka unna bala rheumatic fever maram
1: riri
4: unna bala
1: ngunilim murung ngatil
4: murung ngulim ni jiti kuru kari
1: yo
4: yapin bila yay kuru na militir unna yung bala riri mukha
1: yo wangan dyan nga idwale riri rheumatic heart disease na wal nga golok
4: yapit dyan
1: wal nga golok tuwale walala yaka ngai tuli chala nyuin ga manguli ngali tuka yaka li chala ngalang o dotur ko ngamatam jaka
4: karumbal go
1: karumbal go
4: pili ngali ni ngulu chandi gari
1: yo
4: poyak jam mewiri
5: yao yao
4: so ngai tuli marma perkoat malang riri
1: rheumatic fever gana ga rheumatic heart disease gana
4: yoro
1: tuan nyawin ngomiru na
4: yoro na wen tara ni ngulu ni ngun kapala nyan riri pita na pili tuka maraman yan
1: yo
4: jak chingun ni ngai ka ngulu ngai riring Redicton.
1: Yo, ngay tuyan, ngay pituyan nung uta ulakram gulmaram ngay jakin, ngay piyan ngay duktay. Pahay ngay nito gana gulmaram na meron na pinyan na yun ito buturo bitun. Wangay ngay yul ngay nurse ko wala lang, ngay ko walang health workers ko malang ngay nadwal to nung uta ulakram. Nito ka wukit dito duktaw, duktaw yan daro ko.
4: Ngay ito nung
1: ulakram, duturo po yun nung dukta. Ngay ito ulakram yaka yun, o ngay ito yuram nung o.
6: The one your time, 6 o'clock, the Milmit Pan.
7: Yo, folk, my daughter, my mama, you're radio, you're Kalango.
8: Yo, ka welcome. Tango, you're Manikao.

0: Yorong radio, napra nga mga di pong orduin jingor.
1: Kamu ko yung karala akaman na na. Bapa nga le, tuwa lala guayam reo. Yado muro mo. Oo, meron ko naman ako. Nga na, lakal akaman na walang mama. Ang gina nga nga, yawa nga yaw, lingan na may urajan ka.

Io nah mire bok mak ngarain ino ton yang rakawang ngain gaga lewen komor sirip ngur kanga main makadual gayul ngur radio

0: Well and well, 12 o'clock. Kuali yung munday.
1: Yung ngayon niya ko yan, Rigurui, katuram nga daw na pa nga. Bula-bula building nga, ka daw mayam lady school eh, na pa yung mala, na malinjang o, weaving jama, kinalangan na pa, jama dyan lang ko. Ka, ni mala introducing tanang laro, yala, yun mala ka dyan o jama, dyan ang bula.
2: Yo, hello. Ngaraya ko, pananda ko Jennifer kayo no kor buruk buruk kami gitin ngara witik kal madanggal kent par gayil pawar hadi ang unbala na puringa gamadwar mali narak kalangay ga wakoy yurdo al bola bola na priya kami ng grupan jamar kulit nan mala rom mala bala nya mala mayo
1: ni mukring dao ni mato grupan dipala. Nee, kam na na confess chan mali ni maram. Na na confess chan ni mali marikki bush ko maram na kalas mala.
2: Mali ki ter na pole ngon ni morong na pring wala del ko ro yoga ma an singwel. Kamil ko mala. Wap maram gun ga mala. Kama ngo ki gor pan mala na we. Kala mala. Pala wap paraman. Para maringgitir na ngunili rumur mela. Minkil butalak ka read one.

0: The time is 1 o'clock.
1: Ngara chani ngar piju. Yo ngara rula kama dula dao tia kumata matao. First ngai dula establish. Tula nya mata matanya. Ka dula na ngana purun nina naya gora. Ka mari ngana purun dula wanganya. Tula nya mata matanya. Ka ngurungunya work turun na wala dula out station. Mata matangura. Kaya kunya ngai dua lau ngai bal kyang na purni na nyaya gora ka ngarpe jingura ngara ya ku dara ya gora adua la ngara wanga ya gora adua la ngai wanga nyanguni ngin mabuk maktiro bungang nga ku gori dua la dao tuala gori ring dao dia ku nguni ngai first establish tuala air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM

harako ya ko abanu nje ala kribi angara na le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wang ngre ngre kura nina kalopa ka radio grongara to la wang ngora yul ngo radio atko abalanya

0: Yo mon dara ngay la gagalane yo
1: ngala wala melwa ngala wala meljene jene
2: yo 4 p.m. Saturday world music hour jinalanga yo radio

0: beangun balak a darawa darawa machiririk dun riri yakui diphtheria dual community ngulumrungal dual diphtheria riri tengun yo kamrit ririk mram warpam na yolungun ngunituni maram dual diphtheria riri aito jichi malamache dara warna koro yangara koro warpam rumbalungur karipun mayang nitu machiririk dun kangurungi din dito bayangun ngamatam gangiriyun Chakjin nito maram. Markan ni ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayang unuma tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja chakjin nito maram ka free daily the community ngur local clinic ngur.
1: Hello. Ngaraya ko naipiri. Kumana. Ka ngaraya ko rawa nga tipong kan ngo. Ka numa ko nga ma yor ngur area

0: meri
1: guru katra ma jang na panga ramen gening ka first day ngana pun go jinala na panga par interview you on your ring ka ta ma am na na na ga happening katra ka ngun kon bala date ko Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on ka taro rakar malanga da wo interviewing den ling you on your ring ma am da wo jina ko na pa you on radio yo
2: yo maranya ko urama pilenda yune pengom yora nina ngarale ka dial raman gening ka win ngarani na 18 years na mangaraja markuleng wala kanina jawarin pichan life wala lang kangarangu ni maricurali I thinking ngara na ngara to running walalang life ko jal ko walalang wal to kabul yon kalung mamara walain park lil activity ngara wilkom men mak walang bul in wal katin game support kana ya ko bet pet ripun walalang jamar kulu ya ko ka same time ka practicing dia la banji festival gon kadar wadal jamar kuling dengun bala eto moment to start ngara sunday yan yo yan wala lain maram spirit muna wal nga walang maram ngarjan wala

0: yung ngayon may ako yan, rugro katram tango na panga warka ka tao ang rakram na ka happening jinang bala yung merko o especially na pa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayon ang ton jinak ko yung ngara tanga rakram tao niya ko na ka gatur ja happening na kon Tuesday ya kana happening dia ngun bala
1: yo ngaban kawan blok wa dia ngun bala ngai ka happening dual kya mau kulis put ka start ya ngai dual Sunday which is na kun main mak ngai ya mau kuyo mapu banyak nak kun yo ngon na bukan nama ya lang walang fit ya ngai tuka ya mau kuin na rai piring ngon tau ngu mengitir tau ka kamu nunggu ka no cha kamu ni de ku yo na pulu mengi go pa ka na puto wala lang pass on wa tau ka rei pirin ka connection connection ka wa nga mala ka tuan jama ku mai mak mi tir ngai ka happening jama ku tu banya sport music ko
0: wala na kon ripon na wala ng gabian kam mal teka bir ka nga na malan balan ya ripo things malan na kon breaking ka na malan betul no man apa na malan ye
1: yo belen karan do riwak ja mouse nga rali kami na kami un ko ka balanya makum tio mala kami un ko na pulika ninna with Nawi Emerald Siwal ka Najawal ka Community Development Project mapulka nama based in Kawilun Kum and we sit down Nina Napulika together ka plan together to now with one program for young people go kakama pamwala man makiyan womle work together
0: man makta man mak na na kon nungum numalgom ngayaro waga napa question na kon nanu narwikam jamar kole om tarok na kon tanal go birka enda om yalma me om
1: ngaranga bicam nama ngunen balabal kun metrin ja yalang walang ko jawang ka ngau jamaku yo fit jao wapu ka minna mai maktur won do ka dawe ka godo tui ka join rambang ngi jama ka gunga yon jamaku yen ka kana tam do wo malang yalang o
0: yo mai maktanga dawo ka lecchu malang ko mide ko mai maktu malang ko dawo nay na kon support ka ben jamar kulin pilinyaw malang room ko manara yakamale ko ga birka ndan ga napa breaking ka napa malang pilinyaw malang nya man maktu malang ko napa dao lacho ana wala pum den lin napa bang pilinyaw ko dao ana pundal blang mayam yurwi ka napa dal ga support jamar kulin malang
1: pacu do makam jamak ko ingkana pam dia room ngo
0: Yo, thank you. Yo, ni makanga mayo ng area 8.9 general. Raman gining.
2: My name is Gutile. I live Paroy. Onda we. Nadi. Yung area.

0: Yo da yon radio. Do alo monen o galen ko dara do intibe met na gaya na na ero lakka ma dao nao nge ne gam barak tun singa nge nao nao nge choosing to be a singer ato na ero dao na lakka me alo mo ko
1: yo pok mak na minuma nge me ako gaya na ka napa nao nge dango choosing to become a singer blia yo napa nya ko dango gam wish nyako dangum dangum nyako wish pala nan dangum nyako yowalakken kadangun nga meya manang ay bayngi kadangum manike na yung nga mangi nam bilinga na ngalagan nyako yung nga family nyo nay kurotomi bilinga bijan pen group na nga kadangum rakam bilinga bijan yote hindi Saul Oda band ka Uringa band Wai poi pemalinya, bala nang lagi kandang ni, bala ngaya kial minan baik ku ya, to become a singer, belanya. Karena na apa dan nyaku tangu kam music madangu, karena ngaya ngunga, because ngaya grow up in music, kapolo punggolonga, mana kaya ngarom ngaya grow up. I grow up in both sides, yolongo kapolan tau nevi, well, yolongo mana kaya kapolo polan tau mana kaya. Mutta na ron nga ya. Wala nga na minan nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Maya man nga iba nga kamanike na. Yo.
0: Nyo min magtao. Mit ka uni ni first ni singa ni first uni ni manike ni. Na ni manike first ta malap mama. Music nungo on mala music. Na ni malap mama first ta manike.
1: Ngurong nga malang to man. Start man nga ya. Beginning man nga kamanike man. Ngurong ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire en waipam malanya ko manike paldangon nga
0: yo met men matao thank you ka jujut nya
2: yo this is Gabriel Gore and you're listening to 88.9 Yolo Radio.

0: a kuppale ni martinyali ne kay wadra ni ngakula ba lumur na lumur na lumur lumur na pukku na ngakula na na ni na na kuya na na yor ma na pare nit la na me me bulu na no na ya nit ma la kul ngi ni pare na na ola na uni na nit la pin na uni ya kuya bi rangi ngura pare ngura ya mengkel ma
1: iya
0: wa et pinge burum ja apalnya be de bulu ukan na ulbi ba ma ja mare enya la balanya lukan na rango ya be panik le chola akana le friends ko ikana
2: My name's Tonchi McIntosh. I'm the Men's Health Engagement Lead for MeWatch. And have a beautiful day. Tapirk!

0: The time is 5 o'clock.
1: Hello. Ngaraya ko Naipiri. Kumana. Ngaraya ko rawang ati pungkankan mo. Ka numai ko rawang ama yor ngon radio.
2: Yo, ka welcome. Tango yor ngon manikai wo

0: yo bok mak ngaranya ko en jula kanga man maka 88.9 FM Yurong Radio.
1: Yeah, so jinika watar ngorja. Well, I'll feeling nakun main mark or yach.
2: We bring my leo ngo main makum daka ngama main mark uli nakun ngaili number merer. Ka uni ngaili yach daka ngama yalang umbring uni ngaili mar nan umay yaptuna paeng una kun ngaili ula maram o number nan una leo balanya nan kun ngaili win yapian paeng uni ngaili ka yach nakun. Kuyang abi jadi tak kangen nama dia nakun.
1: Nah, walau kat meram the way.
2: Yo long itu ka win ngai itu ka, one ngai itu ngama kulit nakun, tak kayak ngama. Kuyang ngai itu lah cukup nakun ngai ka win nakun, one rupiah ka one ngai itu merki bala beracun, one ngai itu merki bala ngai angun nang ngai yaikir nakun, yaikur kum ngai itu merki bala kuyang ngai. Kata kaya nga mga ito, yaik marci. Yo, ka bulo nakon, yalamiri nga ito, yolong ka marci yan, ka bala nigiri nga ako, ATM, mitun nga ito ka marci, ka bulo yun, ka balacun nga ito, ka bulo din nga ito, bukuro nga bala nigiri lil, ka mitun nga ito, ka bulo bukuro nga, ka bulo bulo yun, ka balacun nga ito, Yalla mere ngai tungo ni biti jande na kon birka yon na kon ngai kango ni charpi jama ngola na bala ngai ango ya kira ngai to bala ngai to koya nga na kon biti na kon na nga la tal gat ma na we na gat mal ngare ngai de ango ye na kon tiang ging ging to tiang wa ngai ya bi na ngai to ta kai ngan na mbro ye pinga tungo ni na kon nga we ta kai nga ma ya ngai to gare
1: ya bala nya ngone li pili palandao
2: Nge makpae balandao balanya linggo makjal balanya linggo nguni lurukun ko balandao.
1: Ma sewawa. Na duali mil yutta nyungu ja kasino ngor punna ngorungun mir ja.
2: Yutta yol nguni ngayli ngunali nakun punna. Mil yutta ngayi yaka ngayi ngatil nakun ngunali punnan kabulu ngayi yaka marangge. Nauyo nakun ngayli nguni kamru punna ngunali wipun nakun kuruto mire. Mil nga tilingo na kung ngay mangi ngurugi na ngunili ginawa watar nguruga na ngay watar nguni na ngay ako ka na kung ngay ngunili kanali kamaram ngunili mangi ngay ngayli nguni mil yurta ngurutu mire nyuanga na kung kariun lakaram na kung nguni malandang na malandika nguni na kung malangtun ngunili watar nguru ginawa na tumaram na kung pala ngayli ni marikin Miliut tain bala garen bala naman ngay lingone. Minkir, rakay, namna nakun kayol ngone na wanangoy mala kapura po malawari po. Tiyakoy baby yol ngo watar pala meru garen nakun likangone le. Ngone ngay li nakun mil margitira naman ngay li. Kapulo rakay na malay ngama ka minkin malay ngama.
1: Ngay wawa.
2: Yo kapulo mil ngay lingone ngama. Na mga ili na nukala e mail yung ni balang ili yung ni na maingurong e mail yutay yung ni balang ili yung ni karen jale lang yung ili na maing pala na nung ili mulukul nga mga main birang ili yung ni wang abidya na ngarato bulurong ere pili yung ni jale na nga ito nga itam na nung jale na nga ito jale tira nga ito birka yun ang abidya nga ito ngarato makrong ere makto ngaranuin pili ngara mail yutay
1: ma main maktaw
2: yo
1: Ka pulu wangan mir next time.
2: Yo, ngulan nata pulu muka ngalitu. Tia kui wangan namri.
1: Ma, cicis na.
2: Ma, cicis. These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan jamala nakun program malat doi jangun ingai mari Northern Territory Government ngungur.

0: Now we end the prices. Ngara Justin Gaurica, abutu tun jenu makati ala 88.9 FM Yolongo Radio kalun ko.
1: Billy ni nama gakal balandauga yongo gakal jenu watarangor. Nama ngai nakun rumba ngai galakram dau. Jal gangora. O ngan guru tu mer ngai o ngai piwang ngai yinden jal.
2: Ap ngai guru tu mer ap jangai nakun yual jangai nakun kuni malah nak guru tomber malah kemari cik guru tomber awal ya pelayan ramang guru tomber balan dah malah nak kun pen maju rol kemari cik repin kemari cik kahar ngai pen dan ngai nangai ya pelanya
1: so ngali meringi ngali ngai ke ngai tamyin denjal nak kun jal galang ngomber mak tarbetu nawai tawatun pocket more
2: ngali ngali jal tomber jal hinding ngali jalang jal ya pelanya ak jaal ga nang mbira ga nang ngara to metra wanang erna ko ne
1: but nak ko ngai ngoli marchi ga gar in water lil or club lil or pub lil poki sko yan bele rupia jau yun mergeri nak ko ngai ngoli marchi
2: yan mo ngai le ga na geri wanga bi jan ko marchi ngara dal ko rupa na mbere
1: yo
2: ye bi ngai le ga
1: mo ga yo ngai ngoli ka
2: yo
1: ka bolo mak ba yan go ngara mak nyira ka ngora
2: ya ka mak ka nyira kangora nguruku yan ya palenya
1: mulana ngai lachu yuta parelamer
2: wirakai
1: wirakai mer
2: yo
1: ko ko ngara do al nungu main mak
2: milk mendun ngai tuka ya bian ka kon kawai ngai tuka ya ko na mer ngoni milaka na mer ngai tuka do al ngara main mak ngara do al kurupa na mer ngara do al
1: yo nyira kangora ya palenya balandau
2: yo
1: ka mak pa yongo
2: yo
1: ibalanya yindin room ka nata wala ngoli baim room ga ngora jina wa machine or and the nyira watango mala
2: yeah watang mala
1: is the pub owner ga club owners mala or sky city casino owner darawa wala nawe watango mala
2: ko watango mer mala ngone
1: yo shareholder mala ka bulu yindi rupi gora panamera nakun James Packer mala lupun jamala yaka ngai nyuru wirpu nango casino but we're po looking the mirror mala watango mala book makwala wangaing or nakunira watango bili giri walalang walang ole baem marangi walal na jinawa na do a room jinawa
2: yo nira ono na mere ngai ngune gere yo lo ngai ko ngatango marmao
1: marmao
2: yo
1: yakayan
2: wangaingo
1: ya balanya dau naku balandaga yongo Muligarin, jau ganang omer, buku rupio, nali tu noi make him up, but buluga gawa yun nyirang. Ibalanya, rumbangi, nanokong gawa langong. Marta bunamber, winyak yur, warpam, bing or pocket nor.
2: Warpam tu kamarji buket kunya, ngay piyan tu kamaram.
1: But, bango ngay ga goyanga, ka dunupa goyanga, ngara duwal jugu watango, bulu ngartu jugu gurpan rupia kore o baingo uni noe machine poker machine bili ngara gurpan o baingo ngai noe boko bakmram ma bulu ngartu birikat yun o bulu birikat yun
2: bulu birikat yun o ngartu yakai yun
1: yo but baingo ngai tu bitan goyanga just yan jau gawanga
2: yo jau yan gawanga
1: ka moma ngai room that ngai customer
2: bungo anan ngoy ngai
1: yo palanjamir ngai yo Mulai ngai tu malajar yun, kurpan ngai tu o baingo.
2: Mo mangai nguni nan ngurum, nakun ngai ngai ping nguni ka rum berde ngai tu, nakun ngara tu lakana mer, ngara ngara nguni ngai tam ngara ka, ngara tu bian kam bilin.
1: Yo.
2: Ya kan ngara tu bulu kurpan, ebian.
1: Yo.
2: Kulion na ngara tu.
1: Yo.
2: Ebalanya nakun.
1: Mo mangai.
2: Yo.
1: Ka tar, nyira po rum, bulu juk mrana mer ngai rum, matu lia juk mram, ka rum juk mram, nakun ngai pikana jau ganang umir
2: yo
1: ganang ai mo mangai kurtu mermala
2: war pampuk mak yalla mri ngurung nguni ngai tu jal mri ka bul on ga yan wara ka war wap ngai tu dawai na yalla ngai tu kurutun
1: yo bulu ngai ga goi kurutu wana ngara ku kurutu
2: wala ka ang tu na
1: yo ga jina wa machine ngur mil main
2: mo mangai tu
1: yo
2: pili ngurung ngai jal yo na nokal
1: So jal is ngurungu juk rana mer nangu.
2: Jal dalam ini tenau belanya. Mari jama mer ngai jal.
1: Mak bulu ngali to talk about jalan ngumir.
2: These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan dia malah nak on program malah doi yang on yang ngai Northern Territory Government kong.
3: Yo, ngarai aku Wesley Damaranji, and you are listening to Yurung Radio here at Ilpra.
4: Koromaka. Oh, kalere jaro no mando. Koromka kondang orangona. Marabata na nga ito, chaype, konda, no mando. Korom ka konda ngolongona. Marabata na nga ito, chaype, konda.

Yo, ka traditional manikai bil makai dekke me every day 5 a.m. ka 6 p.m. Kinali ong radio nga. Yo, folk, mga to ano mga.

0: wan yang ay walona ina clock na AM. Unito walo ino nakala bumayan. Pero do ka nga izawar turo walo.
1: May angon bala ka darawa machiririk dun. Riri yakoy diphtheria dual community ng lumrungal. Tuwal diphtheria riri tengon yo ka mriti ririk maram warapam na yolongon. Unito ni maram dual diphtheria riri ito jichi malamachi dara warna koro yang na koro warapam rumbalongor. Karipon mayang nito machiririk dun. Ka ngurungi din dito bayangon nga matam gangir yun. Chakjin nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Yo, bukmak. Are ako bije manungur ka tiara wakitan da arts ngo ka numaga ngama 88.9 FM to ay yulungwere ngo. Yo, yo.